0: Ayo, au lagu ti cangata, tama tuma, tama kuami ki yuti, au lagu ti cangin, ta kua, awagi yau lamu jalla gama makuni, tama kua kanui ti walai, amaru ta kua le uwanga, kuwege yakali, tusaka yuktu willu, ta kua siti ki yabu, ika yuktu willu killu, tama tuma ki nyau yamu, taima, asing illu ikayoktu illu ki ummata tan na pejaga ya tuju kutumat apago de mam pam na ko yom man sio kai ma kama kununga sio lumingo na ko yom mun tai ma gala peu sai na ko yom mun tai ma gala te ko yom kai apago de mam u ki ulle ma pam na ko yom sio mam tama ngo bingo to hang chai nyak tun ida ubagul khau yang ngo tai me chumat tai ma rapi au la guti shani sho du fi bal lokta falu yu tai ma tai ko api ko yattu tama ko du asigala ngi sho du miki yuti tai ko gashi u ko fi tara tam ma tai ko ngum ma tama ko du sha bu shi ma sho lu ko yu ti shagala mu be be si ko tai yu ma katela ko ngum sha shu li tu sha ngi tu amma du tai ko tai yu ko tatu gashi mikiligiyartaw suukhay maguruwartaw tayma chuma tayma khubiya na kuluyartaw angal duta kisiyani ummat tamatu nga pilakanyartaw piyuksyawni aluktinyo ngitchok tiliya wata tayma kapi pinyasumni amata amasi wala faalaw luktuk amma tayma tayna atiliyawni uniyartaw tachuma kaftagi yawyum atiliyawni artanga paipa teiko inui namike silla me kuya khal kuya nu fasila namapat tama ko lu sana ko lu sing taku ya uluti tei magal tei masub na khalu yang wa taksi na tugu wa qawma fingat jam im ma kingu na pangu tu na khalu tu kati manak ullo lu tu na lu pat awri jegal ne waya kami silla namapat tei me jinga bu mana ulumi tikitu tu sha ma jabu tu sha te nak ta sikingo ma jesi alla kau ma jabu
1: te ma tikko se ma ju so mi ga si na uli si la tu milloni ma ko rasing ima pilere khatane tu da vinna ila vinna ko si la ma na da na kanu ile nga va
2: e ta ko na uli si che ju ma atinga tsima la tu si ul la pa charlo ken nello nasce mercoledì che c'è ne hawi mai gut tamanna te ko yo kakal din nakpan ima iman na kay ukagun nak tukso bunga te ko na tsaka suwerti bunga taw na tsaka suwer kata ko tammi ko taw nunga iman sila sanu lu pingila so galu gutta bi yo kay na lu nang imman te mangala ma kishe ne ni reun ni artugun ni reuk suta anguna chuge shuwa gatta ni reum nyaqtugut tema da saqittu qakallakpat siwullaq paar siutik sanik nawlik si sanik qawi ma yaqtugut na kikullu umi atay ko uputi ga yaqtwe imannatchu amma kishian tawuna qawi ma yaw yara hammi anguna shuktulluni qanutwin tiyartaman na teman na laqik kullu yunnernam shuwum mingmat iman na piju malawak takaluabun at ilanik ko asijikal lalasyong mo taan na atuktok maan na maan na tabas taan na atuktok kanwe libad liayok uko siyo wad liayok tiliok tao wad liayok takwa piya kaya kakto kasikal lagpadlo tamakwa ang mga mata tayo maajigigun ng iman soklo kay tamakwa pili kaya kanyak tabun isu magalak talaw asitiyam magagut atulisyong mingmat tayman na ito na rahm mingmat nireo nagtugolak tamakwa isu magalak talaw atutiyak pata akawayak tiyak to
0: amalo pagigay ka niya ulugo tamani nunahal niya kuyo yung upang ngayalong mi taan nakisak bingalo naman sa ulo ni tinitakto mo yung uluta taman na tininyak atu ko yuktalu wiyatigo tay me chuma ammalu kufa minga isi binga gala tuni matanna takanna tay me kisiana imak tabichanga ida kanu kanu jangichu man panuktu alu

0: Minyong na si Ruhat na siya lang ni ano. Te mataman na yung takbe ko yung taman na yung yung man. Namatay ko kakaliyate ko yato. Te matay ko alo akuyate ko yato. Tako ang mga ata niyato na lunakating pinyumay ko daw siyong mamata. Te may yung ayok. Imay yung ayok kakaliyate ko niya kuwi. Tapani kakami. Nung sala so di agresiti tatana kakaliati takugalu ako ni tujatiti ko tahatilong mana tapang tapong ome ano kika yang itong amalong kakaliati ugesi sumani ako ni upang ato ni ako ni nalia kaya kanugalu kaya kuki utakakayali inmining siapong miti ya kaya haman takwal nunali tapani kaya yang mata kimatawa yang mata taiko kisya ni pinyasyon niya itong naukuyakti at itong na alidakiyingi kaluguyaktingi takuto ko yung mata ako tinga lukumirit tinga tamakuang ko yung mata tayo matapunga tapani watiw sinyalo ni tayo ko kakaliyakti tayo may kayatong tamakuang kanukto takuluyak sima iwalulaktong iwapay.
1: Upin na kani ko la kati matuti kasi malata siya kuni kan lapam na kaya tujo naluna kani ta ko ali na la tuit ila kangi sulo sa kaito ala ugat upo kuti sa kaito talo sa yo kapto katu sa galato ay ko te ime kan la siyong ugat kano le kaiti kaya ko mabisi sulo pabisat teolo kuminasi yung ng imi mapilo ang wala tama bigas ututan na at na kung namin matilang ako kano ko tigi ako magayakis mo
2: kaya maman na pang napalya ti juta kaya sumani 2011 mi na tiksok ti kalaw kata umayang mi ataw sang mi kaya na tiksok ti kijabot tapman ni pilakibigi yata sila tani sumani tako tamang umayang mo kagdilo wakta ti si Malzuni. Pagbisak tao yung madyangit yun, ubagot, umiakak, umiangon na sukti, tapos tapani tutuya kaya na mata. Dahil na umiak, nautyak-tok tiga jabot, kagliduak tukak po upagot, tiga yato niya rakson, uko tiga tok luna yun din. Amalo, pang nagsimayugot, tana tayo na umiak, suwabang natulika yimik, suwaklo anak saktok titi yimik, iti maya kakakal na aming matapani takwa, tak baga cuktuin kanoy liyo kakadling nakpat ay sira kalaming mat nire tema nire humang kalwakti u kisiyani ima piyaka pikadlak tukakpat pang nagsimabagi ako mong miyugot tema na nalun na jangin mat at kay ay sila ka iman na liyo tema nalun na jangin mat ubatin pilaka tiluta. Jurlo kayu sinna rekham nak matamanna takau yokon nak pat apaga sulu rotta na ulik si yokon nak pat tamban pilaga la rotta jurlo pikulu akai yok kal da twin rekham meng man hen na taw na tsok te ri ki yo tabu taw par nak smak katau ya rekham nya mi yo
0: ammalo una isma atuk sema yo isma ge yo yo sema li yo mi yo atuk tau yo sema yo imanga yo tu sema ki sakki yo ko yo ngalam no ikai ile ikau mi yek sema tai motaman ima to ko dok sema man pinya to tilu tai nyana na yo tu tai tu yo lu ni tabban pinya ko lu ni ta na kanu ngi to man tai mi tu tai ku ngana na yo ta na ko wi tikit tau ki dok sema ngi man tu ri tai na tu ni yo mi su kai ma gu lu ta chu ma ipinya yo mi lu sema man kan uhar na sharp ila tusak sa una sa una meningan ni dan si mo gyo biot si mo niya tuyalo mo yung
1: ilak kanu tuin na kape ko ti gingitan na ka ila si kan na kamato ako si si kingo yung ila si kala katar marape ko ti senong ng ikalo at itli
2: ila una tingul na pa me kay piyo ka piyo yung tay mapitak tuwalo niya kota nuna aksi marang na pa akbet tayin na mapitang na kota e akbet ak takang na aktu gara kisiyan ni itong nga suk tini aktu ikalong miyo ni na upaguti yun nang na aktu akbet ak tiluta piksi aktu ko nang na aktu magtatago mayo isi maksuk tini aktabot kuwena kumat tayin mag abani gitti de jangi tiaktuun so qaim angi walu gayam mat angi walu qatum mat tema biyaretum matan naqfirun
0: I rau chalong itu imaka tengat cumi tem kigun lupa gaya tu jam tem pisah tu semua kali tiada tu lupa tu mami isi bingal tu lupa tu jaga cecil lu pisah kini alulah tu cecil lu tama kekani.
1: Tanya kalau ni mai yang asal mana apa maji terlalu kaki kau mai yang ni ada kuno kati maji yuk pinasoh eh tama ni pinasoh kau sekarang ni ada tinne sila kena mana kaj. Abi kasulalang may matas sa akin nagtasi. Kuvia na. Abi to ala upate tema kuvia na lang. Mayu inuit ta kun na rato ka mayu matta ta ka mayu ilay mattak ta ka mayu it. Te tia ko kui lalang may mata kuvia na. Mana pipa leo do sa akin ng nila may matam.

0: Là con trâu xin mang đến cái suối mi suối tịch họ trâu mà mặt trâu ni chắc à Inuit Eskimo của nó rất tây nó rất tu nó bao nó rất tao suối tịch Inuit hay ta cái gì cái nó khai rằng là cái ni bao nó rất tao mà ta asili ma mình nó nó khai sinh mà rồi hết mình ni Inuit khai nó bao nó rất tao suối tịch họ trâu suốt suốt đời là lâu cái lo nó Oksinakta sarao na kaktao sutik. Imahain koa nakunaatu na loktu ni Inuit katu mi uhaagyaktu hatao loktu ni ngini biningi namme no uhao sungmengu kinakku na kaigu sungmengi allanik inokkito hoti gimmi yakmengi ikkaliu na kakun na mitsubiliu ni kumangudu tsarahang na kaksubit. Tan na tukitari ko tuliya bin tukisit sugu. Sunalari ko tibini uni nga. Pinyang ni tatsi ko tau gaya libini urakto. Aulat natari ko tau na khilu ni tamayin yun. Gaba manut inyon nulu ilingar yunik. Allaw na kaktaw ltok na ramik. Inuit, Eskimo, Quebec Mute. Pinswak yus tauti gaya libini urakto. Aula tau sigir lutik. Nutak titut, kawayaw yuk tutitut. Allaw kutik, allaw titau sigir lutik. Allaw tukhwil yuk tau maguting atigut. Indian Act, 1876 mi akadabin atigut. Kisiyanin ang mulu ni upalu mabiyos niyangin miyut. Ang ikatigin niliyok biwaswa si lutik. Kis tigutilnik, allaw pinginnik. Allah siutinik. Nunanillo sanakpata si mabigin yaktangin ni titakta si manokta titaw kaswa si luti. Allah taw si manokta titaw si luti lo nanimiyo naktining itigot. Akhigot daw lo luti lo taksi yaktaw ito utigiban na yaktangin ni Allah siutinik. Ay pakayabin ak una Pitutin makayo katawarumik, tukitakay ko timi, akitawarumik. Takwa inyugalo at Eskimo, allaw na kaktaw utitakto. Dalo na kaktaw utitakto ni mata. Canada o pikurati ko tumik, kamat siya tawan niya, rigo tingin ni. Pero yaw naktaan na kaktaw sutik. Sunaw pa, sunagalakap mo doon ni, ibalikotigalamik. Sunat halok sa manet at inyo inyo nunabim yun. Inyo yung piusok sa utitiyo niya ang itumik sa nakayaw kaya ito at lalok sa matang ito. Canada mo. Sabot iyaw kaya sila di Quebec mi abigaswak niya alok uy marak na sigutaw si tuwang matamat. Ang malo nilo Canada at ang sibilyo nilo ni atulok si magani inyo ni kamatsiya tiyo kaya hangniminik. Pisurati ko tumik kalagado niya daw at si Teli kaya sila ni inyok tito tumik o kausong mik. Pisurali ko kasi ito ang mipat. Kupag yaktaw siya ang nigutingin ni sunalima ni kalagado niya na tuli agayaw ni nga ta uigwit o kausing at kutak mi. J.P. tinong nga po nga pangaksong.
1: Dan aja pergi nungak nak jeng kenila temitu sukses kenila mayu nak kemeja sesepi. Man silat jeng people here tu sukses long ening ini jaya mik tu saya kenal tu.

Hello, ulla kut dengar sedia kesemaan kolang mudu utang metin lota tamane CBC kalau ni okey tapi nala kau dikitil lusi tamane tu sabso sukan ni alam mega 925 kau kesuningan ni tanah tapani la nuna big me kujami kau papi gel lutik. 30 no daka kuno tan naka temele okta semalatto kanalle no ila inge katta titila lo me mata api jam ngana kakta yong ta bana pigela lo me mata na CBC kunikto ta bana pilga kate bedane o tu so begini akatigo. Mana tuin nang ikhen nang ata nang kapikin yung sa jagalawa, but nijaya mikto sa akin na totoo kini tinne.

0: Tema pikja mila tava ni kuja makapa pikja nelang mimbatana o kakatigi yon nagatigo CBC ko na pilagi katigi yon tava ni ulla ko Daniel.
1: Ah, ulla siya kut.
0: Ainge Daniel, tunga sutiakit.
1: Ah, magayalok.
0: A tema ak pigja tava ni pikja nelang mimbatakuja makapa tana loka ko na 30 gilik tanganik tema ili otte katok si malutik. Tana ko vesu to sinalang ang Manila ka 30 years. Tema ili otte tilok tilogit. Mana likuja mekano ipapak na pala tilogit.
1: Ah, pak na pala. O tari, wala katatunik ko aktik jam ko katingayo hutingit sili pinaswa pak na katsapalo sung mapinaswa katsapalo sung matkisya ni

0: Tekutu Yagatillo, Tamanik Pingwati Chigiwut, our Recreation Committee, Ulume. It was a sunile, Pigiakpale Lock Tweet, Nakotakusilak Tweet was a darts. Suli Ulume, Pinkok to Silangat Sotilo, Amalo, Hiwakni, Pingwai Silangamestia, Cribbage. How but, Akpik Cham, Nitalotani, Pigiakalaga Lock Tilugo. Suli Nunalewood. Pigiat palea yut at winaw palea hatatu ammalo nunalio iluani ipina hatamiyui napataw lang at suti teko banner liyaw suit at picham 30th anniversary layok talimmi niriw na hatatu.
1: Tayo mo nidyo siyak tini nakitwina si mayunik ila nidyo siyak tini tayo mga tiki si mayukaw kiba.
0: Tiki si Mayohatak mga tu sa malawat ang ikalwak sunga kisiyani tiki akapalya ngusok kutri haupat suli amisugote tiki akangusok tut tabalera sa kalaslit nunat miuyanit Greenland tiki si Mayohalak sutalo ambalo ikalum miuyanera sa suli yasua kaumariak utu tigilubit nunabim nera sa nakitin na tikiak kalak to sa mayuit.
1: Tema, takwa kina kanga pigi la kaupa pigi la kapele yugo la kano tiki tapan in nektun.
0: Kaupa imma ka seven ngutwak pa pigi pole alak to sa unu sakut. Sketcho mini ni chigatang ito alam mata ulo tamak siuti mini suli kisiya ni life ko nui talak tu sa mayo YouTube kulo ni Facebook kulo ni tema nui tadi kisungo hatali lao yung aminikar si talak tu sa mayo.
1: Daniel tema ni Joe si yakti titu na si yung imata ilang yung kaus sa kata tagalo at crib entut makwa giging itu ida singin nilo kaya kanu pang next magiban.
0: Hi. Akaro tama akpik jam dito arami hitiga dito akmat lunch time suli unno sa kota kun na yak to so ngmata hitiga dito ak pa lunch time pinkok dito suit from 12 to 1 o'clock dalle mane pingwa dito so 5 games suli ato ti lak tutan ato disu riya to harami kisiani. Ay pangan ni me avani Tuesday pingwani halak meyo bayasalan yuk titut kisiani sita mau ngalak tui kwa ano yaw so wana kwa twaslan. There's four activities. Siwili pa me tasialo wunni puta kutik tasiak lutik tasialo wunni puchu ngalak tui sukali lutik daga ay pano tikiroti akpasilak tu hukiu. Hukil siyak view lak to mik shooting range mo yun mik suli hukil siya lak to abong hukia laliw to sito ako di hukil tiya ako may ato lak to 22 dugaw si wote hang ito may dugaw si dynamic no scope nikok kalo dilo standing only amalo taman na hukia lak ito ako di paisiko lak to pingo abin mo isuli silutik kasi alam mo iso ane pilaw ganlo de maka 4 or 5 kilometers kalaw lakutot siya dan ay pangan niyo lakto me ilaw yung lukusian ilaw kong nalakto it beneficiaries only aknailo ang odilo imiro naktilaktot si uli paro $750 staklo ni tungaling a 500 pinga yung alo sitamalo tali mangalo 400, 300, 200. Lasim nilo, dik. Tataman na kwadraslan ngulak tut. Akpitaleo tilak me yuipi ngayon nimi. Imaka ukumen ni pali akpitaleo tiklo dik. Taman na suli anginagpa siya ngulak me yu akpitaleo tiyo akpikpiking contest. Suli sivulipat siya ngulak to 1,500 takli ni tungalinga 1,000 pingayunga 750. Sita mga

0: Like CBC, you got to tell me people did. And we're going to house down to Quebec Mail, the teasing a pair of the name of Passy Tidid, Passy the Teddy Live down in the afternoon, I've been my police, you do need Taco, who could see Johanna Oximate Lugo July 2025. They make a do it to Larry Lutti, Taco, Unica, Minisaki, Lau to your house, is a meaning. Tai mana uhaksima mata takwa gur suli jo nagumal luting ikatu jo lagana musaqi la khilautun tako ngana pale si ko khay ko jo la uhaksima jo ani ti ti jo khatta ile matil lugu inu jo ame amalutan pale si kapija minio jo amalutan ami so akte no khatti tau ko so gala akte lugu pale si ko no khatta ile la uhaksima jo inu gunetuni CBC kuta kona luna si gunak sila tweet ilang agut tana uhalau mat ate halau toko Jimmy Cucking tako le kato ibimay pasitidi uhak si medyo tayo mga ilani ko gawa tsoko na tukul lagi si katang mata tayo mga lutako ano katitigya kasi sungul lutik hano ilaw ng lutokan lagi pan tayo mga lutako ago sa putigya kasi sungul mataan at tao yung kakanil lagi nginingani inugun niya toka nginingani leunin nasa iji ka na tami tako awak si majud kanayan sakya pali galalaw tut ukir takte mabitok si majuni la apa pali galalaw tut pingasuni abitok si majuni ukir takte mi amisung ituin gawa matuha kuta ko ukir takte muhaw si sarne rebatang isuli analuna si madlaga hatang imata kasi nita ko nuna bukgawa makuning atuni march mitabanya kagujong tay mak tamani 14,800 kanaida hagun nato kanaida na sa iba tuy kan na tamay kasi majud 0.3% migon nuna bumi atako apapadle lao tuy tamani kay 45 kanigijani gadaktun kanaida hagun there Fortingham ang jo kang kebalak nam min afternoon o kala to tay mago ta ko kana ja amisui ngo palle la ut lugu ilang ni tay ma kese ni ta ko na sa tau banning it akige ge hatun
1: the last numbers we saw
0: ta ko king lo pa min sa tau si majuin ta ko hanu inuit kana ja hamanga ta tukichina lo si mangito alad man namunun kanai ja nuna bumi mitchanun tai malu ta ko lo kanai ja kai kai na tu na hatta tu nuna bumu nuna bumi ta ngitun for thing ha mo ha kan lo tu na ta ko go kanai ja ani ko ego amalu medo bank o ja ne bingani ta ko ami so ho parle lo ko ne mata mata go ma ne to aka go ni 2030 kaba matohakotau ta ko hemi ko na hapale juit nungo suit tulik hano atok tau ge akan ne kon namanga ta ko tak tumi ta ko $4 million ungatani kala tunisi lau tui una ni chaja lagane mo ikaj hatta si uni tak heu lau tumi Daniel Sachs, out of Chijinga, Canadian Strategic Missions Corporation, Uhalautu Takuago, Atulago Mamata, Atoktaula Luna Kagungani 2030, Taku Miki Yote, Nungusui Tohatu, Taku Kirtatumi Atoktaulu, Tikum Makoti Leo, Wotauluti, Oksualutu in Natungituni. Tai malu kisah ni kanu ti kanu ah kecemerlangan lagi ni amang analu nak tu. Saat sekarang kan itu nalu tu. Selalu manik say nutangun nik say dan malu ikajut dengan nik sayujin. Ryan Clark haula cuci karena tami nunggu suatu lagi nak mohon makainu kasihun. Ohalau tu tama kau nunggu suatu mi atuk tu ikut makutin. Tai ma akhir lagi kejak tu ikut kejak tu mi ikut makutin lagi nami. Tema uksualuta reetugunni rajaktuting kiseni tau tamanna khimikujau chere kanire haptugu taman khayaqa guni khulini alla tavatinun tako atu

Second year mo, email mo, no, pero siya lang ngayon, pero siya lang ngayon, pero mata, naman na, isa man aktupado, katak ng wilahang. Ay, uwat siya rito, makuha, pingwa katak ni uyo, atok daw tak pala ako sa mayong, makuha. Aksak tuwin, dahil nalakalong natin ito rugby, rugby ito tayo na, at dituwin ang ako siya nito ay may mayong. Makuwalo ila kay nyo nakatiling ito katakatakto a beauty lawin pa siyong mata pa daman nakalo natin ito ng miyo takwa pa yoy anak tikat yung ito pa patwin na tuloy ataw si dan nyo namun at tukakto sala sala siyong tanaka sulir ito makuwa rugby na kaktaw to tamakwa daw aksak tuwin na daw ang nai kasiya ang uti kasiya tapiriria katak kuin kasiya na ito na iyong nagtapalaw katalaw sa mayong atok taktako pigyo tigil ako kuin na sa kahit choro at ang nauluta pigyan na tuwita ko ang uti kawiyay kaya katiko ila suta ng mga ta dan na aksa nyo na mo tayo di matiyati lago aksa pala sa mayuwi kasiya na ito pag minu katak tawin ano katak tawin yung lutit na ano yuwi binga yuwa dan na ano kasuwak tok toko wok imayad ito pala sa mayuwi na kwa doko si katalaw si mga miyong ano ito ba tako kulit ko na nalakawit sila doon sa langayapa si Akpidjan. Dahil ma, para nauti ka kumatuwa ko siya, dahil ko wakat siya langayok, dahil sumatunga sa iyo. Lisi, ano ba pek, dahil maapak sa siya kaman, nalunat siya langayok doon sa kaman ko nila. Sulilaw daw dahil ko, pibali ayaw, piyakit sa malakil lugay, damagkwa daw, perok to abibon nereyo tsaw miyun hatakong tamakwa piu yaro gesyo kale mane tu na to pakululu ting dai ko au pare yakit tu kuluin sak sa fragas haluna ditun da ko to juice ko su tak ko da hau yiga ngala sama yo ngatel ko ya me apa su tak tu ngala su su tamanga ta ta tamanna perok to in perok ve ve ngala tilwin ada surat tamarin dari malu tamu tu enak sudah Allah pisau tak tu dah dari mereka terlalu semajun mana tahu atau pelak semajak dari mata orang nak orang asin tamu kalau tu enak tu kan dari surat surat lalu bagus seni aku tu ni tak kuatlah email yang aku mana tak kuatlah semua lain itu. Maka pero nireyaw siyong gugiyangin hain tapan ni dakitin ni pinakirlata hindi pigyan lapok paong apiw lakitin ang malaw pibalayawit o kaw sa kanyang mayangin kaw isa luto tapang nunawumik yan na inutito halo na yung nerlo na ang malaw Jamie sila wakanwin na kanyangin ni kiktalamit na lunay tanertang Kaya mga pekat-takat sinipili ko na siya ako sinaminak apasutang walo si kwa doon manakapalay sunik ko ang ukalaw titwin na buta na atutakot siyo 9796100 email iya ko nakawin una nakalilo ko napili siyo nakutin email out to si takutita na 1-888-896-3135 noon nakatingin ito buto siyo sakit siyo matsaw tigay duwak pata ato ang malutap manila kalong ni 979-6101 mo't kawagig kayo na ko siya nipilok daw ako matakot siwa namin nipilok lo siya pilawang watumita ako na naliw na siya ako api nalunay siya lawin ako kayak pa wamok siya lang abon nipo may nalat api wachita ako kulik ako kawagig tusagay kawagig ko siya kanayang na pala tusag sa api utilog tayo ma sebagai reaksi sememangnya nalar dikau pada persetujuan yang ada. Ah itu masih kecil, lebih mana.

0: Voilà, de ce ratatio d'anna d'agneau de bois à tsema, de moissons écolos, CBC North Radio, one call the code. Les gens n'avaient personne à ma ou la. T'as aimé la parnasse ou ta rotilla d'anna d'acrin, à doctorium, à pitjam ou n'acteurium, d'un an écho d'yomi, d'un opéré rouillanal, un yoshi yakduillo. Nous devons être ilangi ingriok tuit ammalo ilangi ingriok valoramik uaik emailinak de pakolusium matetakwala uvat siyawa adokta uvat tuvinanak ayawat siwaji siyawa matetak daunani kubayimi dana dusalang uvat siyawa apit jam dakwa hau papigat talak tuin da ko ang halak da 13 ni ko ping ping at sweet ko lead akka goi dan ko ya si dollar to pigel na lang ayo ko ka tama ko ni yo si yak ti ko rin han we na ta mga talo dai man lo to sa na ti ko ta sa ma dan yo ka bor dan na to si bi si to be ko so yo le si ana pe pe ka ta ka na la kai na sa mi yo
1: I temak pikjam ni la ta vani kujam ka pa pigan ne lang mi mata na o ka katigi jon na katigi CBC ko na pilagi katigi ja buta vani ulla ko Daniel
2: ah ulla shit good
1: ay ngay dan o tunga su tiagit
2: ah magelok
1: A tema ak pigjam ta vani pigan ne lang mi mata kujam ka but ta na lo ka gona 30 gilik tanganik te me le ot te khatta se malotik ta na ko ve su to sin na lang am manila ka 30 years te ma te me le ot te lo te lo git ma na le ko jam ka ne pa pa na pa le te lo git
2: ah pa na pa le o ta ri wan la khatta te ni ko ak pigjam ko katingayo hutingit sili pinasua pak na kacapalo sung ma pinasua kacapalo sung mat kisya ni take ko to yagatil lo tamanik pingwatit sigibot our recreation committee ulume it pasa sunili pigyak pali alok tweet nakatak to si alok tweet pasa darts suli ulume pingkok to silang at sotilo ammalo hiwak ni pingwat silang amnesty credit how but at pikcham ni talutan ito yung lagi lang ang wakti lugo. Suli, no nalibot, bigyat pali ayot at winawak pali akatato amalo no nalibot iluwa ni itina hatami yung napataw lang at suti teko banner liyaw suit at pikcham 30th anniversary lagok talimmi. Nigiw na hatato.
1: Tema ni Josie yakini nakitina sema unique ni la ni Josie ni Josie yakini ta bunga tiki sema jo kau riva
2: tiki sema jo haga tak manga tu sama lawat ang ikal waksunga kisya ni tiki kapalya ngusuk kutri haupat suli ami suwate tiki kangusuk tut tawa nila sa kalafli nunat miyani Greenland, tiki sumaya halak sutelo ambalo. Ihalum miyo nga sa suli yaso a kaumariak utu tiki lubit. Nuna bin nga sa nakitrin na tiki kalak sa miyit.
1: Tema, takwa kina kanga pigila kaupa pigila pala yugala kano tiki tapan inyaktun.
2: Kaupa imma ka 7 ngutwak pa pigit pala alak tu sa unu sakut. Sketch mini ni sira tang itu lalu mata ulu tamak siu timini suli kisia ni life ko ni talak tu sa mayu YouTube kulu ni Facebook kulu ni tema ni tadi kisungo hatta di lau yoga mini kau si lak tu sa mayu
1: Daniel tema ni jau si yak titi tuina si yung ngi mata ilang yau kau sa kata tegalor te crib entuit makwa jigi ngi tuit asingin ni lokaya kanu pang next sa magiban.
2: Hai. Akaro tama ak pikjam dito alami hitiga dito akmat lunch time. Suli unno sa kuta kun na yak tau so ngom mata hitiga dito akpa lunch time pinkok titau suit from 12 to

1 o'clock. Dalle mane pingwa tito su 5 games. Surely ato ti la tutan ato disu ria tuharami kisiani. Ay pangan ni me avani Tuesday pingwani halak me yo bayasalan yuk titut kisiani sita mau ngalak tui kwa. Kanu dia so wana kwa tuaslan. There's 4 activities. Sivuli pa me tasialo bunni. Putta hutik tasia lutik tasialo bunni putchua lak tui sukali lutik. Daga ait pano tiki roti akpa silak tu hukil. Hukil siak view lak tu mik shooting range mo yu mik. Suli hukil siak tu abunga hukia lalio tu situa roti hukil tia okme atu lak tui 22. Tugau si wote hang ito me tugau si dynamic no scope niko kalotilo standing only amalo tamanna hukia gari to agote paisiku lakri pingo abimo isuli siluti tasi alom me iso ane pilau galote maha 4 or 5 kilometers halau lakku tutsa dan naipangan niyo lakto me ilaw yung lokasyon, ilaw kung nalaktuit, beneficiaries only, aknaylo, angotilo, imiro naktilaktut. Si Ulipalo, $750 staklo ni tungaling $500. Pinga yung alo, si Tamalo, tali mga lo, $400, $300, $200, lasim milo dik. Tataman na kwadraslan ng laktut. Akpitalyo tilak may yung ipinga yon nimit. Imaha ako may nipa ni akpitalyo tiklo di taman na suli ang inakpa siya ng ulak niyo akpitalyo tiyo akpikpiking contest suli simuli pa siya ng ulak to 1,500 takli ni tungalinga 1,000 pingayunga 750 sita mga datali mga lo 500 250 klo di ulo sa ina nga nilo ang odit golf liyo tilak miyut malo atap sikut tingwa bimme yatsi yatsi liu tilak misuti tamani tingwa bimme suli sitamangan niu lituak pet hukia liu tilak tuit ammalo hiyukakku poker lak misuti angayukan lalo so kumme matelkua poker suli $10,000 jackpot ngulak tutana poko gayo chini ilaw ko matuwa ko nilo $120 rak chini ilaw ko nilo vihara nilo ataw siya tuin lo ni no repays dan na inuutu pa lo su ang iyo ka lo su poko sung ito kasi ilaw sung umiyo ka late alayon na sung umiyo pingo hadip chit amalo ni kitchibin me tamani Friday ulit pinaswa ko tamani isulin niyo langayo me akka go tama paulio tisut sukaleo tisudit kanu race by paddle tamanga sinani pigelau kallo de hikittame kutua akiani kai wallai gattuluti suli tamanga utiga sulaktut ammalo pingasu yoktu ya halaktuit pingasu lutiat nei ammalo pingasu angutit nammenaglo 22 foot hayagaya mi pihagaya halak mi suti suli pauli uti lak tuit teikani tsena lo pauli uti luti sinani pinkuk tita ngua lak tuit akunnagak simayut suli taman na atu tisu tuhavu akkaru tama teemat seina atu tikunau lak tuak pikjam ammi sukalla lillu tamani me ongitu pikisimasu utsutilu nakituin na pi ale ale anat sangua su kasuti hati kasu te hati hati sangwa liga mai tamani me ong itu ni ko ak pik jam twin na mong itu not to shoot at utto te gi lago hobia su vi mo not to ga su ngum yo ka ko tamat pinko me pinko kino yang ana to su te suli tamak ko kamagayo che to palo hoti ge su ngum yakka kutra me pingwa chie hotingi pingwa de chie hata maximum mega main 2022 otilugo kamachie to pawala lo isu main tamani kutra me

0: ఇమ్మగయాలం నిలు కీనా మిశాల హౌటిని పిన సువసూర్చుడి
1: Nila dan ya kuya na mitial kagitun la pibe kagun na kaga bitma semingalo tu kisi tititia kabit ha tu subugut kanu yili kulo yang na akbalo matana la titilo tinu na linita ba ni kujo mina kung mitia kagine
0: ah so naman na picture mitial tani takut sa lang takut sa lak tu sa YouTube kut ak picture music festival 2026 Allah tu na lo YouTube live ni lak tu sa
2: Uko akin ako tuwin ng noon, katimat judi yung katak tuwin. Dako lang yun na may imituin ng mik. Dako imituin ng ning kitsuy kasupat tuwin. Katimat yung kang may mata. Dako ako makuha akin ng may utain. Aulat judi kaya uge akasut. Dan na namin nakapti kaya upat ay may tunik ko. Katimat yung kalak tuwin. Type A ngulo ni. Ammalo dan na. Akhir tahu ya kata pada kau nanti bawa ya kau kata mata luen tak kuat tu sak tahu lah tuin dan tak kuat tahu aksan baru email dengan mak sana mereka pikir ni sini tu betul kau mereka kuat kata mata tuin ikhlas ni August 11 kau pad August 12 mon tak kuat kena kau tuin dan tahu kau juga bawa nasi tu ilau kau mata nak cila dan tu sangat sama kau papi kat dalam mata. Kau yang makan ni aku sedia dan August 12 aku di lugu. Maka kau itu nak siapa dah urut tak nak siapa lembik. Nau ya palu yang ipinilah tak kota nalu nak tu semua menuju kawasan yang mata nu nak kering itu nu nak ramai. Tapi nak kau kau main join. Kau makan nak tu tapi nak kelat ni. Siu di gelar tu palom mata. Daku kami juga kau yang Hi, daku the region ini sudah sempat tu kami salut tu in English and in itu people layu kalau mak tu semua mata tu masukin.
3: Ulak ulukut si bisikar tu tunggu tu bangga kau salut tu. Kebek mea ulat cijeng apa kerja tu minang nul pasi cijin tak ko pasi cijin lew jangin nak tunu nabi me palai siu juning hukat tau jo kalau si metel lugu July 2025 me atuk tau ko tuit tu me tak ko tu lau tuit kau di sakut tu minang me ni sakai luting tapi mangelak tak ko go sulit jo nak umamut ikat tuit jo lagi nemu tapi masakai lagi juin Polisi ko kaya ko dyan mini aniti chito dahil man yung kamat inudyo mi Polisi kapi dyan mini yung ang utimun ang malo kami suwak din nukak titaw ko suwak alawak din lugo hukit taw lilawak si mayong dahil na ang utiyo yung inugun niya tuminang CBC ko nalunayak sigun nak silawak tuwit ilang agawak tuting dahil na go atigilawak tanga Jamie Kakik Takolo pala si kunila at saka naktuko si kay nasungong matagok. Ang malo atako at ako elimine ato si Batuting. Tay malo sapod jiga suwak tuti, sapod jiga suwak nila, sapod tiga suwak tutilo. Anak to halaki ko jiga tik, inukun niya to kako jiga tilo. Sana nauning kikatag doon mitulat tabi akagula ato kasi anipigi ako maangni ato. Hamalako ulat si Jingat Muhammad. Amadi, tay mau kalau tu, teman nego nunalino amalu kana telemamu tu sa kami nak tuhungit tu.
4: Is that all the?
3: Tay mata na tu ang tuin ng itukina ulo ko tau kasi alam ni nunalino kasi ni namin ng kajawju.

0: People are just really fascinated by carnivorous plants. It's amazing to think of, plants kind of turning the tables that, now they're the carnivores. And I think people have always found that just kind of an amazing thought.
1: Now that was Doug Soltis, a professor at the University of Florida and a co-author who is on a new study on a newly discovered carnivorous plant. And it was published in the journal Nature Communications. So Soltis said he's interested in finding out if other members of the Saxifraga family, like the one found in Canada's alpine, are also carnivorous. Just look for bugs, he said. So you might say, I discovered one right in this corner here. You could take some time. Upatao kasi hindi ito sa katsani ukuwa. Ikayo tuwin ako nakto apinik. Ikayo kumatuwa ko si. Ikayo kaya ko biyagi at kubiya. Sipta ko si latawa na ito kun. Kumi. Mangwis ko mila. Tako at ako. Kikak na wala ko malayabude. Tako ako. Barbecue lak tuwin. Tana. Atuk dolak tu dah bani ikhalan ni Khawi ima korun ni aku si Dat sama mitzah no khawi Gera matu aku si Valanduit signup.org/9EH9Y Ngobat lah ya mana Dah aku anon ada pavia ku khawi Gera nak desi ukbal aku ya Northern Territories Federation of Labor Ikhalan ni tak ku atuk dolak ya mi Tak ku kena katu inang ni Tawa-tawa na ko, mga wasok nga na, dahil nakailo, doktor, at ilo ko, upagunat siya lakto siya. Tawa na kawagay ako matuwa ko siya, kawagay ako nakasya. Kawagay makatapin na ako siya, unod daw man na kululok sa mayok, balok ko, at hirap to kaya pinasyo ko siya, dahil ko ano na bumiutayin. At tanatay lang manamig ato ko yiwa piwta ko yun. Pityo tigil lo wit sisi sito utaw win. Takwa ko kakap tayin. Anya mik ilula katwin na reka. Tamanga tamakwa Cody Coke. Takwa kakap tayin sisi. Kaya kaya sa mga bagay ang nakto sa niwit na ng mga asiday may tuluan o tanapat igitaw igitsiyo na ko siyo. Ukuha kaya kaya ko si tayo may tumina kayo minarot na ko si Mary Akatalote, Mary Angulo Silo, Amaro, Nakapado, Pati Misi, Tamagkwaro, Nukitin, Timibit, Timibit, Nukitin, Nia Hongobing, Alotilo, Alat. Takwa tayo maaan na itang nakamay tayo may tumi nika yung minituin na ako nika tuwin na tumin ako yung tuwin na tumin ako yung yako din so humay na nakamay may takwa akang nagpangot so kaya masukulong mata inutito ko na tumin lo yung kanayak takto tayo may takpon tapani yung kanayak na daan na upagay ang akong wow so kapat August 11 takwa ano na po imituin na ko mood kasi manyakala kang mata takwa kawi kayo water license renewal amato amendment application by the city of Iqaluit nunilipaw yako takwa na to at sihanik kachwi si manyunik takwa kasi matiyakala mga takay kati malak doon kanwi pagyang takwa raw Akhirnya hati nak kata tete real ini aduk tuwinin. Nono lebay aku kati majingin, kati mati silak tuwin. Kapan? August 11 am August 12. Oh, aku nggak kau pecak. Kilamu, kerja aku ni agak bela aku sih sulit dan aku tu mak aku kau yang maju baru ini, mana boleh suruh yang mak kuasa entis. Sulit tak kata, hina, depan ni kau maju awal dia depan aja, mana cakap lagi cikok, aja bingung kerja tengah ni. Hau makai.

0: apere kāgo malloget kanga ke angai tusa ingo reo ni kouwen?
1: Aku ne alo lakto salak me ino ni kougama yunabumi. Nataqaw ila niveaksa ngok dua palle alak tilunga tusa yu gala katalaw si mayunga ane akwing me pigiaksa nga makununga ane ane akto no balo na yung mga mitako yak tokto no itay mapigiaksa mayunga 1960s ngin ni pigyak si Maklak sunga isugalaan ni 1960s ila pigyak tilugin kugyo akarang mo ilin na kailaw si Magama 1964 may sibu niya ni tayo matusya yu kalakatak si Malak si Mayunga pigyak o tigilugin taman na akagok kay 60 ungatano atusya yu katak si Malak tunga.
0: Oa, aku ne marearu. Te mare, kisunu ke angai, tusai yulua takatarek pe maana?
1: Maana, nang menokso kamai lang, kai kuyao baksunga okununga inui, nunabutunga vikunno piloaktame, tusai yu kayak, tusai yu kayuktunga, kay kuyaw yaga nga matamani tamani kalunano nangan ni katimani akpata aruwa may ubalo ni takpaw nga ikalong no pilawak tumit to siya yaw yak tokatak to nga kay kuyaw yaga nga maamigak sila ka nga ta to siya yaw sanit amalo ikuno nga ilinak to lakayak to no ekalung ni katimatiti yaga nga ta tusa yaw yakto paksu nga amalo at yiging ito kulu yano kaya kuyaw katakama timilakayo yano amigak to alolong mata inuktito lagi tusa yi temay tilugo pilagi kayo lagi ito nga nukakun nang ito nga ila taman na pidyo tinilogo katima video akto niglo ilaw baksong ambalo tayo ma ilaw bigi gayo lo ang mayak ka at sige yung ito tinilagi yung matay lang tayo ma pilagi lagi ito nga tito ka baksong alo inok tito lagi lo nga kakitaw yako taman na isulikong lang ito.
0: Te mare aku ni kalaro tu sayo katak si marak lutit pigyari sang ni kilok si mayekai unikaw si riyun na kuviu kanok pigyak palyari lok si mang mangak pe
1: pigyak palyari lok si mayunga ilin niya lok si magama nunabot talaok din na ta suli nuna tiyang utilogo tawo nga yalo na ispon to siya yaw yak tokulo yak palaok si maga maligaleok binga ukuok si malak tilogo maligaleok takalak tilog ta tamangan nuna tiyang utilogo suli tay kani to siya yaw yak tokpaklong atakilimak wilan ikon madagal yung velo ane kasi mabalaw si mang mata tapos ng outlook paksong kung sa nang mayroon na isman ang malo kanaya katak si madlong ang pilag katak si madlong ano na butong abig kung ni kung sa nang matay kani inuktito lagay ulong ito siya yagaya ulong ay kanaya katita ulong kinaw yale ulong tay kung ni 1980s ni akago pigyalak tilugo ukiw tay manganit pilaga si madlak ito nga amalo ilin niya ang nakilak si mayaga to siya yan ang mayalo na if may tay ko ni nga pianiktok si utitaso pa ilitakoyaw to siya yan ang mo inukitaw lang na

0: mai ilinne gatau la oximat longa pila oxima gama ilinne gatau wa namu twinna ammalo kanata maluga chiwanga no itila oxima je gutusha je ngitai kan khano pila chiwang manga tatamak ko ilinne golo yaxima yakka kimilima no inu katuja katige ngindo kivalong ma inu katuja katige no pilige lao si mang megama amalo nunatse may ngutin lugu suli kangarsa ng itito ka pa kalao si mang matagaba makut ngitigutay ka na ikan na yakatak si magidlunga amalo tay ko pigyalok til lugit inu itapari sat kanatami ngutin lugit na 1980s pil atulak tilugi tamane arwa me ikana yak pigi balak si mayakanun suak tolo tiwik amutuin naklo ingat kayakatak tilugi tabung alabadwa mo kajaktaro mo kivalo mo namutuin na ingat kayakatak tilugi tamane nun na putakasong na pigi ang ningani
1: tu sa yigi yow walaw si mayunga. Eh, tayo sumani kalaro inuluta pilarek sa tini ila pilari umaya tini akik suy si makatak tiluta tu kisi umatea karaklunga kisi anili aperi lugit kanoy maliki ang ay tu sa yu yumarang nikpin.
0: Kanuk ila tayo sa mga kanak pala sa mga mata inuin makuha kaluna aulotangin ane akwigalay sunatuin na galay makitaktawale alak tiluwin nun at siyang ula ako sa matilugo tamak ko nung tusayi gayula ako sa magama kaluna ayakon na si balle lagalok tilunga ukak si malaw si magama inap dito ukaw sa kapuy gulak si madyangit yak taga kugyo karang mo iling niya kaya kalawa ka ma uki o na pingasunod si tamako yung nun kalung natin tutuin na iling niya pala ako si magata tayo ko puy gok tayo limat yak so kutaman na ukaw sa ka tayo man na pigyakatak si malaw si mayunga.
1: Te maru tu sayu lune ayong naksiguro yakatang mainuk titurak titinasuk lune taigo sit or taigo tau yutakwa kaluna toktut inukto kasuk lugit ilangi narunaguro yakatang mata nakilik ang ay kawin nasukatak si mavit tukingin nig lune okang naktatit suglo narurirang avit.
0: Ila tusa yutigo pilagi balaw si magata ekana yaso pa yelo na ime inuktito lagi luta o kausang nik na luna yai lunga luta ano tuke ka mga takano mako o kausak tawlo akatak malaga leo pa ilo ane amalo gaba malaga ni nuna lagala ni tamako o kausak tayo pigyan ilaw si mang mata inong no adlaw tilugo o kausak kalu na titun tamako na nga pilagi kulo yakatak si mayunga kisiyan ni tao manaw lakto nua tao si mayunga katitaw si mayunga atug laga kataka ma ubagulo tusya yitigo ikayok tigi pagsutan na lulaga ang ata o nakano kablo na tito titira sa mayo kanokle o kakayape o kanokle ato kayape tamak pila ka katigi kaptak tigo ikayok tigi suta amalo makutigo na kakitaw yitigo kablo na tito tana tuki titira sa mayo takugyak sugo tana ukko akso gumakpit sugo kagtaw ya kanu tuke kamangan tayman na lo ayo ko si magama Ima ima lo jora lo kinu wang mitung atak kau nga inuk situ tokarun nang nga tukusian nga inuk situ amma lo kablu na titu tukusian nga malik slugupil resi ungu gama.

0: tema amalo tai ko titaka tuwini titakane kano tuke sa mga atok sok paglugi o kaktaw na sukto tai ma pila kasi yung yunga
1: Terus aku minat yang mata mana maru apa kotik sa kakun nek lunga apa kotik ingitan ni ilagi aksi yung magubi Veronica kayung aksi yung magubi loni tama tumamik sano nila vikaktikan na kong naktagin
0: tayo ko kuloy nila kasi makatig sa akaw kati ko ikalong ni pinaso ako sa akaw yung may to sa yaw ng mo inip titulak yaw ng mo ilin niya to tayo ko ikaw man at laki to kuksa sukat ng iluting pigyari sa aslo na aksual kuksa sung nang makapya nang madlaw ni tam ako mangilang na kume ukaw siya yun ilani ko ayong nalaki siya ng maukaw sa tayo amalo malituin na sugi to sa yaw lune ang umatin na sugi akaslo ni pagbisak tao kaya liman ang mo pinalaking mat tukis ako yung alawakso ni itamasungin na yung inuktigod ukalakso ni taman na ang umatin na sugi ni inuktito ukaw si butakinak sa makablo na atito unika ayakyog lugo kisya ni tukili ako si ungugata tukisi yaw na kablo na atito tukili inuktod inok tito o kausa ko na rogo tamak ko kauksa so katangil loting ikayok tao yung mayaka ang ata sulit tamahan ni tini ikayok ko nakto alo yung sibo ni tukani tusa yung galak si mayago inok tito laki yung si mayago ukko yung alakit tugon ikayok tao yung mayaka patay ko pigyali sa akto puwigo kaya kangil lakit katigo o kausa mo inok tito ema in na wapita ka ko na kalo ako taka yung in na kaya ka mataman na kasi ko ino dutrati ko ino makutigi kati ko ino taka yaw dutigi si makati ko ino luta taman na leo kao sa kayo mayaka
1: ko yan na may tiyarek pagit ilag in na kutitinit in na ungito ni luni to saya kakakakto ni ikayo kuman nakatang mat ko yan na may ikayo jok si magavit na kito in naruk yuk sa umat ako naru to saya katarak tilutin
0: maki tama ni noong nabumi malo aban ni kubek Northern Quebec may tao ko tao nung nangin na pagsunga kitang mayo ni nanituin na kalunalo nung nangin ni pila kasi malaki katubang atong imatay mataw asik katay ma pila kasi mayo aluin ikayok tigi lakasi umugata tukusi akataw kilo amo kanoklo ayok naktigi ni nganit taman na pila kakilo ko
1: Aperikan ni Romasikad laklugi Veronica te may lag ayong na katak tuksong ma ayong na katang na aklo nilo surlore tusayo ng mutuin naong ito iminutaw tusa katak lo ni kanutuin na ino katimi naukong ninginik tusayo vigin na suklugi ay sukong na katak tuksong mat taman na ukaw sa rikan ni Ron na roveo kanuklikya nga kayo sinikaktiakan ni Romaruta pinayakpita?
0: Ila mako soklo iping na luwak to alaw inusong mo anong utaw si Mayot pila kaya ngunik ko anak toktaw yun kuno yok niyak tao si Mayot no to sa iwigay katok si Mang Mga kikak to ibig ko pila kitilugi taman na aksok yung akala ayong naktok. Sang iyo yakayali tan na tusa iyo yok ikpigusyo alok karuwaso ta kanwili tayo lima si ungugat ta tamak po o kaso kaya iyo ni anak nakto alaw tinlugi tatsi mongo tusa iyo bigayat din no amalutay ko apaksok tinlugi kasi ni ubat din pimatulaki kaya kasi yung uyugo kingo niya kung akso kong nakuarong ito siyang mingito na ilanik ko ito sa ato yung ugat at ito sa iyo luta inap kito laki iyo tin luta kablo natin

0: lagi yau tilota. Tamako ima isu mama akai leo kuta lak pang mata anang nak to ikaw malak nak suti tau toko lak nak suti ping mata kasi ane okan lakat talaw kata nang mani uwa go tamako atuan itiluti go pimatutia kaya kasungu kata uwatin ni kamagitia kluta taman na iping na lakit tilugo taman na ukan lakulo yakat talaw mayugo kati maluta ikalong ni tamako ato utilak jo akaloy taikwalo inutun na sugit tayo lakatakle taman na itukot ikanayalo akto ikakto ibini ubalo ni asingin ni anang nakto ni ang na miksano ang utilo miksano pilagayangon ni ko ipidyutigin lugi ubagot ukakakangit at tinatakang at usaktaw yakakangit ni tai mai kuya shungu gatta ko watin ni pisimai lakshwi ani tikai lu pisungu gatta tamanna aksho nalagitto
1: koyan namitar pagina Veronica na kegoro yang ilaka o yema yau taktuk saura gavit tagva votero magovilloni atuin now you ten
0: I kubaya na ila kuruk kata mama amesuaro kata tata makingu pahang kaya aku angulak tu kangar senang me abang ila kakik tarung me bisa me kayang me nani tu ini ila kau kata temang me cetak bawa botek paka pui kok si mangita kaluak mana inna me gama pilu keluar neng me gama tay me tu inna kowe kacungu kata ikaw maya karo katagbaw buti limatya pagkailag ka kuyan namin

Jam, ngulang ayo mi pinaswa ko si ulang ayo mik. Amalo nilikan na mayo pingot siit pinaswa ko palo iyang inik. Adu de katalang ayo ni nilikalapi kentok. Amalo tay chumani awlay yaminik awlay lagi ko na daminik awlay ikki awlay yabilima minik ayo ito galan na pikso ya si ken na mayo nga utu tigilugo. Iyok sa tinit, uvalun nit, takunaw yak daw sunit, sinitisi sunilo, hypnotis, tay malaga. Apiksuya kong nasi kain na kama, kain na kong asit, tan na tusaksaw lang ang mayok. Amalo, unika duwak tumit, nalan niya mitsuda kayak siyo amiyumik, yupi aknay tumik. Suli, unika tilogo, aniksaw yi, loksimam magok. Inolak si suni hayak tutubinyut suti. Ima aya hakala suti akha aya hak suti. Pigun nasi lokoal suti. Anik sao yi gela unnasi loksimagami. Unika tilogo tusak sao langayuk. Suli tusak sao tilao yoga luak misugo ikhay. Kutitsa siyango tihuyaga suli tamani ilani yung ito. Ima aya hakami ulao yung megatta. Tamakko inu ikaw yung maya to hangit ikay rodita siya ngulang ay umitana. Pingo atigil lalang aja kayo piyak na ito unika tilugo. Ahay, dako daka tusaksaw lang ayuit. Nikchal dadache galapil lungalo asit. Ahay, dung nasuitsi. Sila bolle kutro ame uko siyo palo hotala walwak suta. Milo kaya kaunulo avalo yawle katak suta manali. Suku yoko takit sangwa kipoko kutua mit hausik na tupalo sangwa tamme yok. Ullumi, ahai. Uko ali silin niya tekko hausik sa kaintang yunna sa muulang ngayo inuna vimi nuna tsia vumilu ime ili ngayo igok. Kutua kape me unna sa nabuya vallu langan kakta me yut. Uko ne haklo di tien. Sani kilo amelo nabuya vallu langan kakta me yugok. Uko ne ngalo 6 milangan kaktak. Umiyo yak bilo nubo ya valo lang ang miyugok. Uko ni halangan ng aktaw sutilo. Tien. Inuk tuwa milo nubo ya valo lang ang aktaw miyugok. Ano wilo ti sikhin ni tumik 20 mi sungo nilimik. Uko ni ngalo tien milang ang aktak. Bubang ni tumilo nubo ya valo lang ang aktaw miyugok. Suko yulay tu na kayahak sutilo unu sa. Ano kon na sutilo 1 ni tumik 20 mi sungo nilimik. Uko ni ngalo gok. Tien, milangan ng aktak. Ako libin melo sugo yulangan ng aktak may yugok. Ano kay luti 1 ni tumik 20 mi sungo nilimik. Uko ni hak luti lo 9. Ibu yubin melo sugo yukalalangan ng aktak may yugok. Nubo yabalo si luti. Ano kay niya stilo kabangan ni tumik 20 mi 40 mo sungo nilimik. Uko ni ngalugok 9 milangan ng aktak. Salo nilo sugo yukalalangan ng aktak may yugok. Nubo yabalo si luti. Ano kun niya stilo? 1 ni ulo, kabangan ni ulo. Ako ni nga ni 20 mit 40 mit. Sungo nilimig. Huko ni nga lo 7. Milangan ng aktak. Kayang siya mi Racklin Lake. Milo sugo yulangan ng aktak. Mi yugok. Ano kun niya stilo? Nik yitu mit 30 mit 60 mit. Sungo nilimig. Huko ni nga lo 4. Milangan ng aktak. Huwakta milo sugo yulangan ng aktak. Mi yugok. Ano kun niya stilo? Kawangan ito mik 40 mit 60 mit. Sungo nito mik. Uko ni nga lo 4 milangan ng aktak. Kayang sumilo suko yung kalalangan ng aktak may yugok. Ano kun niya stilo? Nik yulo kawangan ni ulo. Ako ni nga ni 30 mit 60 mit. Sungo nito mik. Uko ni nga lo 5 milangan ng aktak. Aw palo milo suko yung kalalangan ng aktak may yugok. Ano kun niya stilo? Nik yito mik 20 mit 40 mo tsungo nilimig. O kuning alo 5 milangan ng aktami yut. Tasi uyak milo, kuk joa milo. Suyo kalalangan ng aktami yugok. O kuning alo 7 milangan ng aktami yug. Kain sual joa milo nubuya walulangan ng aktami yut. O kuning haklutit 11. Noon at siya po milo aban inainimi. Suyo kalalangan ng aktami yugok. Tatsi palle alangan ng aktaw stilo. Hiti galak pa unu yeto akpat. Ukko ni ngalo 9 milangan ng aktaw yut. Haupte amilo sugu yukal alangan ng aktaw may yugok. Anun niya.

0: Beatrice Dear, ingi tu vinyo di lawak, Big Jam 2024, ingo di lo, tu sak sawa tak meyok, ha hai. Mana ukhale mahati khakain na meyong orulang ngo di lo, yani ata me mik, ak Big Jam ngulang ayo mi mik sanit. Tu sak sawa si meyok. Mana ukhale mahati khasiribo nga, yani ata me mik, yani ngay.
1: Ah, yani ngay, lakot.
0: Ulado hakut. Sibulipat siya mi nuit siya nga kataulok si Magavi ak Big Jam nguyumik. Amalo akago mi 2026 mi 30 years na liyo naksiyo lang si mi mataman na ak Big Jam. Kanga isumagayaw kaya nga lok to viniw ba ak Big Jam pingon at chuan nguyo?
1: Sana katina yino ila itno ngasi bulak tigi yak sunga ano na ilta ilo ani sokat si mitsami ay nang ani alo akitin mo mi amalo makizdea mi sokat si titsi hatta si magatta Canada Day mi ilo sugalati si watsuta nutami nunalin mo ilinga kayak tumi tusak niyak tisino mo ni ano itsi ko malawak si Magatta. Kinuha itsi iti gulo. Tain na. Sami. Kung yung walawak si Mayo. Tain na. Ilarin ni Sugo. Taman na noon na iti no. Tain ma. Hanok to ko ti hiya. Aswa. Sinawak si Maya po. Usak niya. Ati sinak ni. Ano itsi ko matsuta.
0: Hi. Sir, ti alo iya ka ko. Naliw na kasi uli katak mata. Pili ang alok sa magat si. Hi. So naman na. Nalaya akka ko. Aula di rinak pa kisungo viyo yan eh.
1: Atako ha. Kingo mo. Tako matukal to kami. At sige galat siya. Muki. Yaswa hatta si magat tigi. Una. Tung nga bigin ako si Magatigi takwa paungay akti loangwa takwa lo salwi ahoy kitoy samay mayroak paliyay tutuy lo tayo sumani hamita ringin matati.

0: o mayang ni akili nangatawa mata takwa pibi safat pibi safat tisurin niya bot amalo ulin na manatawa pat ulin ni ang ayok ha tusung umma damani kutyo ame kasak nimi takwa pigum nauti nimi kitawa mata nuna mitigum yaktiko min niyam malo takwa umiak tu ichilang ayoy ato innao tuwa mata taman na piwit sakat siya tichi nasa churin miya po taaniyaw ang maluna nagumam miya ka tay mga niyak tigyan kigialila ako si mama nipili ako si urigat tigi taman na tigyan takwa to meet William Taguna tay chumani pigialila ako si magata pinasawa ka tigit suwi akago tama tay chumani tiyan ngayon sa da katep ngulok yam niyo ite ko ni tik sa yagolo iti di mga sa tik silok sa yam niyo ite ang malunli man na social media tigo niigat tawon na sa ngulok mata tigo yung kaluak sa ti nipili abin ni ang malo takalayak tis chupi television ko hakitar tigo nui tay chiso ngulok niigat ta to me tigut takko na Facebook live ang malo YouTube igut takko there tagun na tamachimya kao si illogo tukim artist illogo taman na streaming live streaming na yaw so takkani kao silang ang miyok hakitaw ya bigini atin na siya sungul mata takko alo inyo katibo hawi matiya lak sa pipigam na siya lak sa piso ng umata daman na upigaso upigil niya po nipili ko kay unna si magatatay mga pigiali lak si mama.
1: Ah, hi, hilay. Ah, una makoy lingam medyo apikso tiyani sibuli me avane kutra pingwawe tuharilek meyangane at pikjam sungurang si matsuti tamani katitabi napatwak manuli lauk si mama akpik jamut. Kisiya ni inna khawi ma yammagyalo nunak yoami ingiti alo tuni Johnny Reed. Dikittu vini otwak ma nikutu yulua galagun naisi ma ninniu niksaku liumi lauk si mama taabani katittavimmi nuttikia ha li lauk si majusi tamaunga pinguabin munga eh.
0: Pigiangaisipa. They can include drug forum layo so me pingwa vinga na gymnasium nga ni pigyang nga lauk si magata taga katitabi napa si malak ni ma 3,000 ni tamay napa tau lauk si ma they can ni hatay ki lauk si ma yagot mi kiloa hatta si ma could drug forum mo uti lauk si ma yago fiakka yakti nga nut huwakak vinga no they ko nga na nusilok siya niya po inin niya hataligata takka ni akawi at tini nutaw siluktaw mat tayin na kiyak-kiyak binga takko nga katitawin mo takkaliyak binga no tusak niyak binga no nusin niyo po inikito walaw lang ayo po tamani 550 ungatanok kaya langunang itugot ang malutan na tasak niya at sinilagin mo iling ang ma imiyalo ka suong ito takko alo ila si mayuit ay kung itip kita ko kaya kata langis pilo waswa suong wata taan na piya minum marin na iling ang ma takko ina si matawa ko ti talagay sa kulon ni takun na nga ako dito sa tigulo ni nalaw ako dito ay mapin at sa laktok lago kinigyal taka piyagay takun na kung na suong mata amiswi ini katimit luwi taman na piyusari suwa piyusari kaswa lang ang miya po Daniel.
1: Ah, hi. Dahil na na pingo abi akpik jam piyusuo hatay law sana yaw gawa lakmay na ay nut-nut tila kibita.
0: Nutaw sila taw ma. Atay ko hagayangi. Dressing room. Din sila tangin lo. Nutaw sila taw.

0: Satu miliar nak tu ano, apa ni kata hari ni kutu satu miliar tu sih ni, nanti kalau kata satu ni si masuk mata, ada nak upin natuk nak kutuk, tak kena kau upin ni, tahu nang halu nana nang ini nung naik ni lebih ni 30% up tak kuat. Hey, may di nga lang ayoy, tak kanipenso ako sini, mako, niloani, amalo, mantriya, mitiyok, mako, wiktahat talang ayok, anisulo at siya mata, tikiga sa waktuy, ininya katatilo, tak kanipenso ako sini, hayo, miloang mo, irinay ko si tema bilo di mantriya, mako, wiktahat talang ayoy, tak po, tikiga matsin ayoy, amalo ka sa waktuy lo. Amisuni kong ino. Sa pumiyaw siya ko, hangat na yun na kayo ino. Daniel.
1: Tak kuto galok ko mata apiksudik ka. Yani, ila kaya kat sa hakonat sa ki, ubalo ni atso na e, galapi ko mabi, kao yung mayat ino?
0: Amisulo ako ko mata atel sinaktika nga sitwa ko main makaw na Daniel, king only point na ko Nilirotin yung mayaka taman na tusak na yak susinit imakayalong hubatid si sumat inunit at ako siyong naktikaktunit nunalit tinilo asinin nilo takon natin ni nanigalo ako ni at sa mga tusak na yak si nirmo sumulumami taknit taman na nui sumimat o kumailo tuilo sumulo hubakayak tao subit. Takwa tusak niyak ti siye kisiti alam mata tana ha inosit mo ikayok siyak to alam hubagyak ti sisung ma ubat timik inunik nalat timik ilagin milo sulo nunalim milo ataw sinuyo mitichi so mata takwa tusak niyak ti siye titahang ituwak pata. Akanoy niya nga yaktuho kaya tayo mga hangatuin na walwak matusak niya ni mo ikayok si mayaw siyong at tusak niya ini nakok ni yalatuin na kama Daniel ikayok si lagayalong mata ingo silitigo hao silitigo taman na tigo yalataka ang malo nakok ni ako yung nakain na kami Daniel.
1: Hai, ya suok. Ammalo, nakup meyo a amiswal niak kago ni kama kama cia hatta mega vidat cuminga mitchan niak picture mitchan ni, yani. Hai, ullo sip cia lang a bodi.
0: Amisu, ya nakup me tak kualui kayok cigi suwo tak kaniak kago kini aku jua tabamat kini pesi bulat tengah near Johannes near Johannes. Sewa birthday tak kuni ngahangat tau kini ni. Kamay gisugo ter tago nano takwa pita tani tuni mapakto pita nasa takwa takkanya kagut tini ikayopti hilyabot pinaswa katibot tamat sini napak nasuta kaba matikulo sa tumiyaw suta taman napiya kaya tili pala walwa upirigat tigi ima akimit putaw ni suta tamat sini napinaswa sumwata. Takwa hikayop kini siwa mi soktwa nga alam mo ta. Nakok mi isang watak ka. At inyo kang nitakaluwak ka. Ay kualo. Hikayop kini hatta si Maya po. Akawi haniwak to eh. Hikayop si Maya ang ikutataman na kao si. Kayang ito alam ma. Tinlaki yung nagpaw kapaw sa yung matatakwa. Kutwa pingway chingi. Namminikinar nino at si sutilo. Sokat si tiksi sa yung matak. Upigusuti yan latak ka. Nagukmik, Daniel, tamani kutra mo tipito nitong masukti si nangawot ng masukatibilo talo. Tamat suminga, atuti, nirilang ayat tini. Pinto ako siniyak tini, hayumi, ang malutan na, inialok, unnatunot, itula, siya sa ang lugo, unnabil matigot, takwa, itok matigot. Isa magilagit ilabullo. Tamantaga, Daniel, nakupmi, lukat siya ta.

0: Hi, Yakpik Jam. Matutin alak mi matamani ku tuamit. Suli, pinaswa ko suli mani kitsibi matutin niya alak mi mat. Kapa nitalapta ni piriangalaw ni. Ipasa piriangalaw tuy pingwa ni it. Yakpik Jamit chani ulumega sa kayo siyok. Hi. Mananalo si Ribogut. Unika tuwak tumit. Kayak siyo ak miumi. Yupi ak naitumik. Anak sawi lok si mama gok kivi si mayubi nek mi ilan yung itok kivi malok to si ma yumi gok hayag yami nok si suni anak sawi kun na si yubi ni gok inulak si rella suni tanaw na pimagipalo huti kayam mayo inwe piyo si tuhangan ni suli tus ikay dito siya ngulo ni tanna pingwa di si miya ka.
1: Takun dasar kami kata halunat inor cikak saya orang ini inor saya kami tangan anak saya juga saya kami juga dalam halunat saya kata kami inor saya kami tangan tanah inor dia sak tengah takun dasar kami tigo imak si majuk halunat tangan tamu sak bina gud ajar lah si pasang aksubu ammalo kaning ako anak tukin wasawak siguro so kung matalakan lo na ilinya lang sa mga malit so kung siya lo so nga ilinya at sinakalak sa mga nga mityak to na palo lang sa mga mga tanil sabigil lang sa mga ko inuot siya sa anak ko si ma lagos ko lang sa mga nga buhay kong leo lang inak ko dahil sumalaon lang sa mga lalo katap taong ako nakakta mo, inuksulim mo, inuksulik, taong saan lumit saan ito, kansulami, saka mataka, taong inuksulik, taong ito, niya akong ngote alamig sik niya kumito, kanaktalilo, tuksukatawlo, tayo kakansualo mako, tayo nung alak, tuksukatak, ammalo inuksulik ungat ilapi ani to tawani sa lum mitsani giyak upang nga ko kinalo ka liya sa yung loso yung makang tsuda upang nasak ko kinalo ka kaya nga sino upang nga na tao nga kinalo ka liya loso yung mat kinalo ka toalaw kata nikulibit sa kakanak mga nikulibit sa ito si Lalo si Malugot. Pinasutsuta ng utiutsuta. Dahil nalukad ang realik. Pingalugit sugo. Tanalang ko tao katika. Ikimaw ka ito na tinulunis. Puyilipala ang lago upang nga lakapin niyo kumat. Kiti kalilak na win kas tsuta. Aso ilatapaw ko. Tuksukat tamot. Ungam mo abalaya kata, nikulibit sa ito kata, kiyumnik, ulakan niya tiyaloy, niyo kayo biyano kong mga kiyumin niya lo sa umat, nikulibit sa ito kong laulaw lamot, kilalawang ni nikuligya kalang mata nikuligi, aso ila tapaw nga walak to, kutayin na kada kaya, 24 ni itigan ni takin ni kakson ni, ammalo, umiyakan lahat, akotik sa nagalangin niya nung rakulyo, akotik sa nagalak tangin niya, akotik liyok si Matsuni, tamaw na kitingagot. Ago ako takaksun, tamaw na saan rani, temeto sa yung mata, kignitaklaw, paktulo sa yung mata, ango ako tingi. Dahil na ango ako tinga, kikiangit sa yung niyo ko kami, nimik si Malao yuk, lak si Malao. Uwangali, dahil medyo may tigo sigi yukto nga, ako ti, kano ato

当时我们俺弄的好那么老好没动啊。啊好好像是个嘛一个列都罢了嘛但呢我们还在个呀里好老的命令嘛的命令那些人家其实那老的命令告诉你他跟那个说告诉你他跟那个说的路啊好啊好个动啊里啊里啊那个大大老的个嘛啊好个啊好个不能扩动啊啦Hua, Miana to Nast Lukta Aliana Mahogia. Puyale Lutamata. Being a suit, Chitama Hatta to Tapikmulu Womwagit Palegata. Puyi Makamis Gupalet in Namata, Nuno Saneno Palegata. Puy Majamisutama Hatlumata, Tapik and Ringoa, Ringoani. Tapina Pita Hangimang Rakta Mahingoa, Kunga.Tuk-tuk-tau. Asuila, kami supalot sa mga lumatang puwiji. Sukai lagi alakit, lalak tuta, nikokawak sunako, anitain na. Kalagayalik. Aulaw diminta kung nakasok walot suni. Nasay ngatit sugita ko, aulaw tingit. Ako sa mga lang nani. Ako wiyok tuwa niyo kodo nga. Dahil nalang utaw katuwilagit suko.Asuila, sukai lagi alakit, latong mat, sukai lagi ako sa alito ako ma, tat sa mga tigo silok ko nga, ang wakay ako tingani. Tawo nga nga kaanap, sukasigay ka na to alaw niyo nga, ilan yung ito, sukai lagi ako sa nga. Kasi ka na to po alaw suta, sukasigay ka na to alaw ko ma, nukhagay ako sa alaw tutaga.Piwing nga si Tiyan to nga. Tayo na no, sukay niya ako yung misiksuni. Misiksuni ka matatilawan lata kung nasakta ka, kibiyak ako. Aulaw ti minatuy tayo niya ako walutsuni yung kasikala tuloalaw ka ma. Nukkari ako sa alukso nga. Tapan ako na ito, sukay nga si Tiyan alutsuni. Tayo na no, takuyak suko, misikto. Akalak to suni, hitak ka ni makakala po.Puyang at puwila kami. Asuila, tana, yung kasigya ako tiyalo. Takun na tatuwa ka alam ila katiko, taman na nuna kan, kanituli kaya ang tusukabi. Sukabi nga talo rin, uwik sa tulo alo, yung utapaw nga, ulingamat, ulit sa kini mo. Ulagay laksima do alam mo, siyo ka alto rin na mo, uwik sa tulo.Imani kung nasa ko tigit yung nakada kaya. Yung kalap ko to alam na makiumulat lang ako. Kalap ko to asyo ka alam yung nukkataw tinga. Takukkada yung mulap tumigak ko. Nukkasangat ang mat. Talang ko tayo katika uha takan na nakasimadya mo takugiyakat ako po yung tangin na mga at. Tatso ko umip.Tahu lupa umur kita sudah lakukan di mana, wek satu lakukan no, suka bingkak tu lakukan no, suka dia kerja cuma suka si dia nak tu lakukan mah, asalnya kulit latar selang tu punya kenal so, tapi suka ngolak, kita kalau katakan ni, kita kalau semua kolom macam ni, tena imak semua dia bu.Halali ako na katakitin ako. Imat sa katakan na upasaka sa siya. Muna na yung mga alaw na kawin sa magunay siya ko. Ikunliya ito pa yung alaw ma. Halali ako na kawalok siya na halali ako na katakman. Takulog ka mo. Natsitito katlingalo kulingalo puwimayo. Ni magalagan ni. Anak na kawin na ito po. Kiwingi na kutubin niyo.Niksil ka ka. Niksisugulo. Dahil na lang isinyatid ako tigilak sa malaka. Nalaksakotagilak sa malaka ng mityakyo. Napalawlak sa malamo. Ikaso ko. Inuulit siya sa akin nga ni Imaylo kalakot. Lalak sa man. Dahil natukso ko. Umatimi otaktakit siya ko. Buhay kong naulang na ko. Imail kisikat tigulat sukutay na ipaka, tigut sukutay ninyok,

꽃다죠. 다바오가 아무 추고 가자가야 카비오장한 녹수부터만 나히띠냐 오빠띵이 답반 같이니 시틀로기 내용이 이만행이 나틀로기 가자가 실타는이 나틀로기 김이가 가자가야 이로한 녹수고 안발로 홍이싱아 구비구나우티게 추고 안타가는데 항내오자 가상니또 Aku ni kan lekai berlaku silma, kai berlaku silma tu nak hong itu alok imani kami. Pindahkan anak ni aku tu nak tak tahu ni. Kevin ni ingin lu kut cuma tu tak cuma ni. Asal dia tigo kat tigo. Tapi mah aku siap suku kui ku nak tiga cuko. Upat ingin tapi kan hat sini tu silaui. Niung ini bingat silaui. Kadang-kadang silatan ni. Kiminga, kadang ilo ano suko, umaga ng mga utu kasi dako, kamagitayo kaya hangi matago, kamagitayo ni suko, kamagunay dako, tamani, umaga ng mga utu katun na lagulat suko. Aso ila, ako ni galalo, kumikata suniw walay dako, punlatak palya si Buhaninga, sunaw mo punlatak palya tayo ang sujok, Pulalo, kapwalo taman na di ako di matiyang ane uliyok. Kapwalo, kung niya nga daw alot suni, awalaw lak suni. Kinangalun ni nuitagun na ito. Nuitagun na ima ay pagkatla ko tiksamiti kumayalok tilagotakun nukulok sa imita ka. Alato kiyak siyusi nga siyo tamat sumi nga kapwalo mo niya. Dia hangan ni tak kasi malak tumi. Ia kamagin na ko. Kamagin na ilo taman na ko kapwalok. Anak sa ako tig sa taong mawak. At lakak tayo ko. Lalak ta ka. Ili niya ti taong magutigat suko. Aso ila kapuli yung alaw katso ni. Anak sa alaw kutu alaw si mayok. Anak sa sunilo. Anak tegelak sendiri, kapuan ulah siut sura siut sura tiga pembelian kesatu yang mahapu. Takkan ini aku ni mangan ni, duit tak kredit sih balikan tu. Anak satu yang masih siut sura tiga pita kapu bini kalau semua jodoh na itu, uang ni lo takut suni jupi. Supaya setelah ngah lalu suni lo takkan anak tegas katawingnya. Tak cuma supukus itu, ululak semua kama itu kita kan. Tak kuning di maureng guna nak tenau pak tuning, aw pak tuning tu pagi nak pelong muka malih. Asyila, ikumam jilo latamik ikitiga sahaja tak kuna sayang nak koloni tan supukus tinggal. Senawa kimia bilimat sayang ikalok tu namelok, milutuang mau. Tuh yang tinggalmu aku ni bilangah, terat suni mama itu peralok belum tambahkan suni, dan nak kimia mian lah, tuh yang aku tinggal lah tu nasib jangan kau mau, dan hidup belok semang itu apa kah, dan cuma ni kapias belok semangnya mac. Anak sa lang wala si Jimmy nang ngor sa mga kapya sa mga lalok sa mga mapa ka si kiniya sa katas ni Jogos to alot so ni Jogos na sa mga ilan yung ito pinuklewak ka na to alot so ni iyusikan natin na katama iyong gila ko so ang katama na ka iyok ko na ko kasi tayo ba't ulap sa mga ano Mijo inyurit niya ako tinga inyuratok suka suilan luto alo inyurit ako nito ako manok sasi ako nito i-maximize win i-mani kiyo na kayo lupang kalakapit sun lolak sa matat suman ilun na ako tuwin niyo tsaro tayo may loksimize ano tayo ko ano kanlun na Takun dah suruh mereka inurut sih kasar suruh mereka kuat semasa ni lo ni hakal tiga macam tak ada kuasa kalau

umlumi tuhak hau ne lerewut tumangat kangerlinermik umlumi August 10 ukalimaga agulervik tamayang inarlaraluak para ukalimak para ugaluak tungahut seriti ukaktiunakunga sama ekos Ublumi tuhak na yaktugut katima bluti ilin na mahlutik tamani kanyak sinang may ilitak siniku tikitit si himang mata tuhak wagigyang na kabut takwa Ublumi tuhak na aluta hamalu hilalagin na aki blunga pivalle ayut tuhak kaw na aki mayut 3:30 mo akpat Amma ilag-ilag tabut tuhak kau kan nangyak mik mata tau tungahut siya kiti kubayanak tusayik sa mik tuhagap eh.

kak mayok. Igluligar yung ni unuk nubuyan ertok. Minitar lo ni unuk. Unu tuwab. Nipaluligar na takilagar lo nilo. Kanang nertu tuwani mutikitar lo ni unang nga 7. Takik. Kaptay la igluligar yung lo ting mihokang ilawak pokaglat. Tay maakago ubla kung ni palugun na kayak nubuyalo ni takir na yak may ubla ko. Kamanit to ang mitaw unnuk nubuyan na yaktok, minin na yaktok. Ni palulag lo ni lo unnuk kanang na to 30 mit. Ano kaya tikit taktok? Ano kaya haki na yaklo ni oang nilag lo ni 20 mit unnuk. Unang ni nga 10. Akago nubuya niyakto ni paluktar lo ni ublakot, allak lo ni ublukot. Salimili unnuk nubuya niyakto ni paluktar niyaklo ni unnuk. Unnukan niyak, allak niyakto galawa kanang niyaklo ni 30 mutikitar lo ni unang niya 7. Kaupat hikin niyakto. Unang niyakar lo ni 16. Now yani unnuk allak niyaktok takilag lo ni unang ni nga 6. Kaupat hikin niyaktok ublaku takilag lo ni unang ni kang niyaktok. Kivalag milukta now yani unang ni pangu niyak 18 mi. Tagbatako hila kau hikibakka. Hikin nilaw kimayun niyakman tagbani wikan ngulaw tulukta mi. Hikin niluang itay naksuni. Kinin naksuni agla ni palungi kaluagangat. At ay man na ito laupok patung na luwa moko. Mana ni pimik tuhaga lang ni agapta. Taap na imgertuli. Kinauna. Ituluk. Pige ako tigi ni agapti gue. Nokakalak mat alamig tuhang ang nayalak pugut Northern Haze tuhalaw milabut

0: inu he makula te lugu piuna o tiki nea te ili yau la kinangi pata teina ngase ili tari gea kalika wur ayoko tau yo unai nuta makuto ayoni dungito. Pigi ako ta ayungi tu tiki nea laugai ne pila kinangi pat angi yut na hangu dakti lugu pinilugi a hane anak pat taam na ihumagi katao lugu kihe ni pilima katsa anak toko.
1: Tam na ukau heritil lugu ihumak ka khewa na lakpo itage yau himang ituni ne riu viu toka jula mata pihu yo hibal le tilugi ayung itan angit ni tam na atula ugalua kabu atung ilexuni mana ulektunu makung ne khanun horlu tukita po ukagni itagu huge akane itagi jaungi lau gapta itagu hugo ang nangitu ajuk mat okaga be nokago tau yul nokago tau tak mat kanole pijaga akak pita tam na pe kutigi baga huligi mat
0: e ta tam na ublumi mut inu he kanuininga ujeri charlo pili makane aki yakana re akai na tunne ino he ajigi tangi mata atokta ni kudlu ajigi tangi sutti tamanna ilangi qablu nanu tikita uga kang na khaw himak mata amma taikwa lu tikita una ha to qablu nanu katimati chitati lunga ili tarita lila waku kitu tikita uka mangata ilang ilanga tekhima yumi atuleni law mata. So tamanna ilangak takpalleane ujere kataulugu nunalik kano igmikning ikayok tigigia ka mangata ihumak kayo katigigia kaya pata time na atud logik tu luarto nuita chale ka luar pat atta taktimeane ayok makaw yuma yaga yakartugun taikwa aton ni kuingi takalobu hivulip ta aton ni kuingin uktu tigigup tigo iglumingin na may ito asuta di pero kangin at ilin na rara kaman asuta ilay tigun taam na pilwa kanila man ublumi tamak ko inuhean tukihi bigaha ko daw na yakto kinakarelo ko inu ujeri piun na negosi tau tuglugo una ayon negosi piniluktu ni hapilerti chila kinanato piun na ne kalukta arab tau kautiyo takata lao ama inuto kanu kitulukta ango tuniyaw himag mata taik na hunaw ba ilitare himalugo tunga vigilugo pigati chiniluktu ni adjigingi chamea kota ne a hunane ayope hunane aditi wape hunane hukri wape tia angas abe kotu ni ilupti ni taam na nukir ni man ihumagi yao katao taraya kalerto hunane piyun nao teka mga inuk ingmi ni kao imangi hinna kaya kakman ayoko gimeatu loa man ihumay nagot ayungi chamea ka loa ti lugo taba ayungi chamea tu takutika loa ka ni ingmi ni ilitari ngituin na mea nea ayoko gituin na ina mea nea taim na ayoko tiki ya ilua nakli pigman.
1: Tuki hibunga ilangit ni ukagavit kablo na ni aktuali kaming ito ila alago kimayo ilangit ubagut yo lugar lo inu hugit yo asuta kau ila inu na may pijau hima hugit yo asuta kuna ba ilangago kipi himagalo na sunita nutagak kipik kaner kimayo mi nalay asuti kuna ba kinoy haga kato yu yak mat ijo hugit nga kuna ba himabunga.
0: Eh, ye tau ka ilanga go yot na kita me ayuk manag da unia yo alu mun tuke hinner lo ki bona. Ki ni te atam maya ta me atlu ni ilit chival na yuk man tuke hinna rotau hinna matam maya na pun kano ikayo weka mangad.

0: Chaque jour, avertis ces malheureux, pas les semi-autavenés, aujourd'hui les semi-autavenés, on a énoncé le renom Metrofield James. Il nous met au calme la carte à carte dans notre tête, n'a pas de réel côté qui gagne. T'as maintenant nos
1: Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ilangit ubagut tagbane qiteani tutigut qanno tamakwa katipale gunnaqbat uqagabe ilegahungillutik tunneahungillutik uqal apeqqoruagangitnik ukkuingaarubi ukkuerutijaunnaqpa
0: akunealo ukkuilaungannama qitinganiinnamattau evvititu Teemang katluna dito kaya mangitiaklunga 15 ni ukiyoklunga branded sanatorium outlet si magama. Taon na nila ugama 1957 kisani utitain naklunga. Nalula ugama kitingan nilunga ilangan nitisin naklunga ukang naklunga. Nalole ko yung kama inyok dito pilig na reaksang kising nito kamilyong ng mingyo. Apeke galwa ka nga ma ang naukatin niyo. Nalo yung alitay matoy ng lipisyo ngo yung iman na kiyotoy na katang mata isumawali lang si magamay. Inyo isagluto yung aloy pisipisyon na to aloy ayang nakatsokat.
1: Kati malayala ka pe o kakatigi kati tsa kumaka kit Abigail kawye magit ya tuha kanero ang nakluni kati magkanere akalilaw mata tuha kwegi kanere akumak miyabut tamani kanyaksin ang may takwa ilinya makslutik kati mayun inu hilirin ang may mana nipimik tuha law na akmigapta 3:30 mo palenele nik mikmat tamna Peter ama Susan annang meun imngiu tene imngiaklutik tuhane ak mejabun

Anana galuni ti toko jawura mi ti certo ya mi pasa. Imen nago sero mangi nasi wa sikar toko aroga mi sero marwak tindu toko balak suna. Ubang rita ima toko jare oto giyo ya di lak ta upla kapti ko toko lak suna yo ya mi. Tai nako kanga kukia ila uchi aura jiya na ya ne oro ya di lak suna mi gata. Takuna ni fokus ni sutela sakit ilak tapin suma. Tai nado anitok pe ananit tiaga lua uigi tamakki mutitu. Takku ila gi tiak tua lua jakti lugi aura di lak suma lama ila uchi agal lugi. Takuna ni ngin nakpak kata ila kati malutang utu gara surlo ila gi mata. Kanigi sedikit juga kasar pun, iman nawiak pada mata dia. Ia gitu agam, kanigi sedikit, takkan lagi sedikit luka. Aku nak ikut orang nak ini orang tinggi bini aku kaya. Takwa tak itu cuci mata, takku nanti aku jadi nak sedikit. Aku jaluk tak kerapan tu kaya, aku jaluk tak pasu. Tak binyo inyo rotulu tikiming matak makipasyo rotulu kaya ko ilikir na ito alo rotulu tak kuno nga ano ano ano garo ang nana yuto tal na mikin na sablo niyo ba niyo garo kisa na pero ala yaro rabot o kasi yaro ano ano mama aktang binyo nakara pa rotulu ko ukin mo kani inyo rotulu. Anak-anak kuruga una kaila ule. Anak-anak unaringi taro kuruga tiga miakat tak taro ga. Akna lua mi taro kuruga kalau makanok tau ke tokso ga. Ida tokso ga usaka kuruga jala wapta. Ubangat tau. Anak kuruga na suksunga go. Nogolom ni tokso ga lawa. Anak-anak mi nogolom kakti na tiara wapta nga. Kang ke tokso ga unis salong na miyaga. Nipikin na sa mo ta mikin na sa ni miso aning nagpalo ko mikin na sa ni so kanuta dukaslak pa kami tuniyaw yaga kami eksinaro ko milokitan na raw eksinaro mima ningagkangan kaya man na ito raw kasuta kaya na sa kikilok takatay na. Ito sa kiksaka na suling sukuri, pilakla. Kiksaka dyan, sa lumaksakat lang man. Ako na nayo, kaya kasi makatak tayo, pilakanda ko. Peka tigyo, yakla ko. Dahil nalunog kakalak, takulugaw ka na. Dahil ko, peka tigyo, dito, ipisuro ka tigyo na suya ko. O, masiksiyam ng suta. Kapiyat daw raw, alaliwag ko raw ka masuya. Masuya, umiyak sa takang nalang malukyan ko. Tag-tag na ninyo yung asoka kasi lagay na uyak pang panagtitiwalir luni. Tag ko makukungi kasi lagay uyan ako si manati. Ananak katay na lo. Ukapi ananak. Kasi lagay na uyak pag tuyak suni tayo managkiyak si luni lutawag pagsugog jugabinikunin natikunin. Kasi lagay na uyak.